0: nani kukuti hizi kesi?
1: Kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la Teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa hivi tunaongea.